The title of Pastor's message yesterday morning was Stewarding God's Blessings. And he talks about in his introduction the war that was happened here in our place. At maraming American soldiers at soldier na ating bansa ang dumanak yung kanilang buhay para tayo ay magkaroon ng freedom. Pero sadly, maraming tao ay nalimutan yung mga bagay at maraming tao ang ating hindi alam ang kanilang mga pangalan at mga tao nakalimutan po yung mga pangyayaring yon sa kanilang na nangyari dito sa ating bansa. At si Pastor ay nag-preach from Deuteronomy chapter 11, I think, at about sa mga Israelita na sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag nilang kakalimutan yung kanilang heritage. Remember your heritage. Sa unang punto ni Pastor, na-mention niya, remember your heritage. Yung mga taong nagsikap para makamit natin kung ano yung mayroon po tayo. Sa ating church, may mga taong nagbigay, may mga taong nag-sacrifice so that we have our ating mga facilities, our properties, ano man yung ating kalayaan para tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Yung mga kagamitan na mayroon tayo ngayon na pinapakinabangan natin, many people nagbigay at nag-effort para magawa kung ano yung dapat magawa para meron tayong magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Napalga, huwag nating kalimutan, lalo na sa mga kabataan ngayon, huwag nating kalimutan kung ano yung ginawa ng mga nakaraang henerasyon para meron tayong magamit para sa gawain ng Panginoon. Sa pangalawang punto ni Pastor, ang kanyang nabanggit ay recognize your responsibility. Na-mention nga ni Pastor na yung responsibility nila noon ay parehas lang sa responsibility natin ngayon. Huwag nating sabihin na pwede ko nang palitan kasi ako na yung may responsibility. Hindi. Mas malaki dapat yung tawag dito, yung pagtingin natin, mas responsibilidad dapat tayo kasi hindi tayo yung nagbigay, hindi tayo yung nagpatayo, hindi tayo yung nagbigay ng effort para magawa yung dapat gawin. At ipinamana lang sa atin o pinag-steward, naging steward tayo. Tayo yung mag-aalaga dapat. At napahalaga na ito'y ating makita as ating responsibility. At sana iyon ang gawin ng mga susunod pang henerasyon upang ang gawain ng Panginoon magpatuloy sa mga susunod pa. At sa huli na mention ni Pastor, renew your commitment. Dapat maging committed po tayo na alagahan yung ating namana na binigay ng Panginoon sa atin sa magitan ng mga nakaraang mga henerasyon at sa kanilang sacrifice dahil sa kanila ay meron tayong mga gawain ngayon. At isipin niyo po yung mga dugo na nadanak dahil sa mga pera na ibinigay ng mga tao para lamang makarating yung gospel sa atin. Napakahalaga na tayo po ay makita natin yung responsibility at maging committed para alagahan ito. Ngayon, nandito ako sa radio room and beside me ay yung mga equipment. And I'm amazed. God is really good to us, to our church. At binigyan tayo ng mga magandang equipment. Habang tinitignan ko yung bawat equipment na ito, ako ay namamangha sa kung gaano kabuti ang Panginoon, how that God bless us with this equipment so that we can broadcast sa dito sa Ordaneta and we can reach out people through the radio at may encourage natin sila to listen to good Christian music and to share them the word of God, the gospel. At na-mention ni Pastor yung gospel nuggets at paunti-unti ay maririnig nila yung gospel sa pagitan ng mga songs. And the goal is we will share the gospel sa buong lugar po natin at we will use our radio para i-reach out po sila. And it's a blessing. And itong blessing na ito ay huwag natin kalimutan na ito ay binigay sa atin ng Panginoon. Tayong responsibility. We're a steward of God's blessing. Anyway, get those companion apps ready because I'll be sending out the trivia question during this next song. The first 5 listeners with the correct answer for this hour will receive 2 song credits. And the first person who answered correctly will also receive a 10-peso voucher to our school canteen here at CBC. Our trivia song requested by Prudencio Ulip Sr., Another Day of Grace.